aye yimbe juro sukli do lima nyalde hayla mun amma limata nyalde senwe alhali bo nyalde senwe fu nyalde limetede ngam to bi adama limata dum do to wodi nyaw hebi dum koko viete warti istihaba masalan koko viete warti yam do dogga bi adama darata ko nandi banni to andano nyalde senwe mako do fotay o jera hore mako ko o yahi hamodi be bo fotay hitanamo ngam andantano mo hundu mako amma to do andi nyalde senwe mako be nyalde sobe mako do koydum to eyo yami modi bojo fu foti jabam nam ellaran burdum famdugo nyalde senwe bo 13 yawman aw 15 yawman nyalde senwe bo je buri famdugo amon ni nyalde 13 ko nyalde 15 ata godo fere o sena ander lewru gote o haylande didi sebe vie nyaw na nyaw banni nyalde mako kanko bo fay ngam to do sena nyalde on 13 ni viratake nyaw to do sena nyalde on 15 ni do bo viratake nyaw nonon hayla bo toro hayla nyalo mare be jemmare wore ni jam jatake dum nyaw toro hayla on nyalde 15 bo viatake dum nyaw foti al adama ko fotan vanon ko buri dudugo saltajal nyalde 15 umi 15 wari nyalo mare wore do nyalde hayla e ko buri rammugo bo nyalo mare wore do on hayla e nyalde senwe bo je buri rammugo nyalde 13 ko nyalde 15 je buri jutugo bo en tammi larugo dum nam wa aksaru atuhri la hadda lahu ko buri jutugo kam modi be wannai dum kerol hako en laari dum amma be wanni dum ko buri lollugo wa galibu be viyai ko buri dudugo ha kerol mayro be haddat nay be wan be hetanay dum amma be vi ko buri dudugo kam nyalde nogas e nay ko nyalde nogas e joy salasa aw arba aw khamsun wa ishrun nyalde nogas e tati ko nyalde nogas e nay don buri dudugo harewbe biadama joda nyalde nogas e nay oro seni ko malli bo joda nyalde nogas e tati oro seni don buri dudugo burdum rewbe kam amma tawan rewbe fero joda le bididi le bitati le bijego be haylay wala ko tanadu yo atawan bonden nyalde hayla mabbe bo laata nyalde joy be jeegodo ataw goddo to wari haylugo haylan nyalde 15 to hayla mako taybo o jodan le bididi ko le bitati wala hayla nam irin be robo handi na dum nyaw foti alada mako wona non amma fu handi be badita jini koloyen be badita dofteren andi be sungurla nyawrewbe ngam irin be bando andata den dey on boyda mabbe wadata be andata ndey on hunde je eftata bingello jipata mabbe atawa daygo mabbe sadan ya imma atawa daygo lowara be dayata on sam dum do juuti alhali bo danyo wodo mari boyda ngam andata wakkati majum wandata wakkati ndew gori ko badindirta be gori ko andata wakkati ndew be dayindirta amma to badindir be jini ko loendo be jeranan mo be wannan mo tanzim be nazamna nan mo yake mako be andan no be jeerinta mo reglement to goddo fere bon tawa warta to don mari nyalde bando warta ikoy torran warta o dayan dayol jokkudurunga o anda no nyalde senu mako foti o anda no nyalde hayla mako foti do bo tawa bingere bata musina no musina to bingere bata jogitirde jogitirde ngaw anda nyalde mako mai to o dayin go to akilay o numa no ma o siwa sam asebo buwaida mako bori to yake to gerade mako ko wari ni warta khalas to yidi be gorko ni rondi bingel fere diga ngel bongel e bayno ngel musini do bo en do yia doftain bi koy ko wani hala mai tum pediatrique en do dingi volan gumon rewbe hala badinir go daygol besngurla rabbugo bi koy alla famni en nam wa idha hamalat al mar'atu en do yia kanjon hayla do jawmira wadum hikma garabbugo bingel to ni debbo hosi redu hayla iyam hayla je rufanoro ya warta dum takziya dum rizaon warta kanjon bingel lo vivira hande redu subhanallah do hikma jawmira on wadirdum ha geraade mako je to hautino jodi wakati jisnde mu ayyan to yotti jisnde mando wala ko hebi bana o hebayi hayawan manawi o mani yonkiji je nasidi tabe mani nastai hama ko hosai redu dorro munde do man ya wailita ha warta kanjumon yirla hota warta kosam to boro musnabi.

juldema enditi fu juldemen goga ko wadi ngam min midon fakat ando abe khata abe aybe afamay mi buri ma famu anbo ayi fakat min mi famay an on fami en didi fu en tidube min mi suklani do dina an asuklina do dina mi di mi jula wakati am lamde ana idi aju mi hultori tammi tokka mani a majjinami e anbo a hultori ta tokka mi fayinta mi halkama kanjon ko moy jofu titi atiti do alla jabana ne didi fu amma de en yi goddo fu en lore en dabbiten yama ten yami en hefti ha gonga woni en tokka ha gonga woni na tain via yo en andaka nami yi wayne titi on min bomi titi ina hasanan nas ahsantu wa inasa an nas asa tutawa ne non bi adama jullo latata imma yamata sam ya ko himbe wadi fu wada o don hadis ro hollain ya adama jullo wonta non jullo se awona konde atiddo an fu abe dabare ma abe rayima ta tokka do himbe ar wada hunde himbe vinde voda yan ka accande tande voda a wadai hunde himbe vinde vonde awalano haji wargo himbe vinde vonde an ka wadande tan awala hakilo himugo lara hunde de kande vonde nande vodai ado wadande do kangam dume de nafete na de nafata de nafan ummatore na de nafata ummatore handi bi adama jullo ko dume ahuwata se alara resulta je tammi wargo nafete na nafan dina mana nafan ummatore mana tatai nafete nafan ummatore nafan dina gaimbe vinde vodai hala himbe wadunde tan to atai de nafatama nafata ummatore gotal der ma do mare waddan sham alla famnen holli na qiblama bi adama ha julde ma kay mon to laabi kugal pat laabi to vonni kugal pat vonni kay ma atokitita goddo a wada ko ayi handi woni yeso ma kanjo huwata na odoro tabitine na hadisa nabi sallallahu alaihi wa sallama min husni islam al mar'i tarkihi ma la yaani ko larnay ma kapat jullo mu'mini joga ko larnay dum kapat vurtaka na en do lara ba woton bo man akhta'at al qibla toni bi adama o vo fi qibla o don no jula o luti na qibla don o julirta o tabitini je o julirdo na qibla je o juliranno idha sallat al muslima wa qala laha ghayraha inna al qiblata lam takun hakadha walakinna hakadha وتأكدت من المسلمة

a wailiti a va'iti jirgi ma a warti do don asiru ma timmata na'am e do ya bi adama toni wakkati salim as-salatu al-fa'ita toni wakkati sali bi adama wa idha fatat al-muslima salata wajaba 'alayha qada'uha bit-tartib wa laysa laha uzrun fi tarki at-tartib illa an nasiyat sakata anha wujubu at-tartib wa lana fi dhalika qawlu rasulillah sallallahu alayhi wa sallama ufiya li ummati an al-khata'i wa an-nisyan na tadi julde salino bi adama nenen ta wari ha o lorna wakati mai mazalan wa no wada no samlaru satiri muno julai juro julai asiri wari ha hauta jura be asiri o jula ha asiri nasti o arta o jula jurande o jula asiri dum wajib on o artirta asiri nenen ta lorta na jura seto lati bi adama yejjiti on sam kubo wari dum der majjere ngan nabi sallallahu alaihi wasallam o vi ummatore am yafana ma ummatore am ha aybe jebe anda be yejjitugo tan wari kam ya o yafante